0: Beate Sepor ya, dia pamane nang Dieng. Wala dalan Agustus, Agustus yo si Atis ya.
1: Ya.
0: Ya memang nang kene ya Atis Sepor kaya kowe ya. Wala dalan. Yes, iya. Jane nyong juga pengen nang Dieng ya, kayak iya. Dieng, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, apa lagi? lah, wer, ngapa wer, yahyu, kayak enak nyongtani ke wer. Yowis lah yuk, ya, digleser ya, mister.